0: ani ba nya obo asetet no o fa na sika ma be sese nya ma dopo so a o fa ba na su no bia ni ho e mo adisia no e ma ni bia enkore ni e ta se bi na ka mi je ni concert citizens de pisa asa ni ba ye no wo ni pa bia ya bobo mu dum a o mo apo ti point man de mu e ko so a e du a de ti apo ko ta ko e ka ho atem e tin ka ona kan die je da strength and force omo mo mo kwai na di sia enko aso ko si no sa ku ko na na ko ma ti na gba na e ri nte na ya ta jojo ati en na ma en am to a constant citizen ya di ka ta man pe ku a omo ka bi wo yoga atant ma yoga ku ko ti di ti ne ta aka bi o no ofisa e ti se omo na do man su bi se ya na man pra no emrel na di sia enko aso a ba bua madan suma paru suma petra ya sam ke ti ti anu
1: na efa ensuhwemu no so mo eya ebesi ne omo enyamfa bibia ema abonten no eden na mo so animu efa ensuhwemu ne ho se ba abonten ade na mo be se empanyufo eye edefa ho
0: no me na da na ensuhwemu die na me ti kan kan se atani ba ye no onifo no ele ada ti ti se jan ti do bo aso no e ti ti mata no over ema de o te ko court bia no e wo ba court kan ho aso your respect is the move back and I can say yes president be cool if bia obi aye bonu di o ma na say obi o aye so that thing as one